0: Onula obeka RFI manika de lame neke kanye tanulu vlasira Bissau ani Dakar faba okono kanya kelembe okan nyame Niger jamanala
1: Kumba kanunte
0: Nyoko sama sama be sena Senegali ani Maroc ni nyoko che kante mene jonjon tiga nofe ukiri yere kene kunchera farkulu ngena je kirisuba Tasla Lausanne Swiss Fabala kabini kaluta nyoko ni nyoko sama sama be sena la bi kiri yere temena chukudi Tas nyokoro Sadio Banjabi ula kene ndakuna Guinea Bissau Desembre kalu kili woronata jamana kuntiki kalata ku masira sorofolo kalata kunyono bo jekulu ko fero be masabati wala saka seka kalata inke Guinea Bissau marabaga jekulu nyemogo ili dio virate fnayo okuma kali nefo bi kuna fundila onyema Côte d'Ivoire jamana kono akoku machialindo ni watina tolantana korodo bololokan aklina fola bado unomne lindo dugukulu ko ngana mundola sifa wari million kemesaba aninko de kofolindo ngana ngana mun kunkoro kofe amena nyefoli soro ni bela jelinka farkulu ngana jekuma ni kenenda kuna Senegal ni Maroc kantemene final furku furku besina bi kili yere kena kunchera tas farkulu ngana je kirisubala kabini nyongonde final ko janvier kalo kile tanchigi temene jamana flan no besa masamali la kan se bagaya nofe Senegal kunyaka se bagaya soro tolan keneka kafka la tike dayu o se bagaya la sigi Maroc ma avril kalo e avril kalo temene na tas kanga jabi labane di okoka Sadio Doucouré akoyere temena chokodi bi Lausanne Suisse Fabala
2: Kumba a konyumante mena wa akunkan kokumbe minum bela jelenkan Senegal Maroc kaf olu bela jelen ye talike ni kenekan bi kaf nyema bayere machi rep kafola nyema ya faraka ka foko 600 koni baro kuntielenko olu de bena taganye ni jate minou ye wasa ni ngele tien u biseka oda kenekan chugumina ni ukal latige labanye Senegal aleka tulantan konyana bo je kuluka konyana bola Abdoulaye Sow mi ye talike ni kenekan ale ya lase a bolen ko kiriso inkono ko Senegal sera ki yere la fasa kanye ayada kan ko hali ni kasoro atiseka kuma krenkren yala kuma minufora kiriso inkono wasa kaseka kuyin sharia ugundo ululabato.
0: Sadio Maroc fana katido nko chukudi.
2: Kene inkuntiele nko Maroc ka kulumi kumbe kene inka yala kuyin sharia ugundo labato liko don wali mafere were don wa nga ulu koni mwason ka fosi defo kuna funijila uye uya latike ka umakunde folo. Hakilijigina koni kumba ka foko Maroc aleka lanyini eni ukoina kafka mars kalo temele latike ode kaseka josoro tas kaninkiri nyekoro Senegal koni ka lanyini yede finali kene ka jabi misoro la ode kasegin kene ka ntuguni sisan koni tas ka jalatige bas sabau minu ako kalifalembe ula olude bena usinsi wasa kaseka adon jube na di kele njumende ma Senegal ni Maroc
0: eniche Sadio ne nyefolu la ni mimbora akola jabi la obeda la mebago kuluka wati na taula
1: RFI jinyakumakon
0: Guinea Bissau Desembre kalo kili woro kalata obeson ka bo ama kalata konyana bo jekulu nyamogo de o laselike kuna fondilo nyama ani donate me fanga nyamogo klale nyoyen do labi kalata konyana bo jekulu nyamogo ko fero be malabe wala sa ka seka kalata oke CNE nyamogo musoyin ko kula tiketo be 600 jamana kuntiki de bolo kalata nyena boli kula memuna zerbo be nyefoli kanye atoka
3: Guinea Bissau kala fliko na bo jeklu boraka la setle na ko fere o la belente ya sa jamana ni mo kala fluka seka ke desam kalot le woro e kala tiket ntara chomina tan o che kunu lo na teme fanga ni mo general la ortan tam le tumbi ki kambo ka nyine jamana ni mo so sura sikulu do fe kren kren la minu che ka surun Umaru Sissoko Embalola ko kala ke mena minu do lembe u bulon ku ko la sigin jamana ma wa telyala yani la tike gelon kata u kama lo na teme fanga ni mo ka fola fana kati ban Umaru Sissoko Embalola nalima nga ko mo mo mana keleke kulusiri a mini Guinea Bissau kele bloti kelenye ko tigina yere nyafo kitiso nyema jamana ko kan ko lombra do ka jet nola fp kuna fondi soye ko ni tamasendo ye minu bayira ko Guinea Bissau lo na teme fanga nyemgo bika che janya ani jamana nyemgo koronye ani ka to politique neka ni alo kun kelenye bi Guinea Bissau marabo ye Umaru Sissoko Embalo ka segli bo ama ale mira tu ya la sefana kab natali ka jamana nyemgo kalafli na taula lo na teme fanga Mwoyi alatike fana ka masrunya mwo sura sija la batiki do joro falin kele bulu kono. Talata long, nyamwo koron masrunya mwo flawolef se mbora marabaga jekulu kono, jamana kono ko ministri ani moni ko ministri joro le tumbo bulu.
0: Gine bisa kunkan alisa sedao kiriso ye jamana nyangi fanga sina omneli la sedao kiriso ye o walenke saria soso wale de ye wa aya nyini gine bisa marabago fe uka million bisaba anisaba di fanga sina o kilingle na bema o fanga sina o ye Domingo Simoes Pereira, Octavio Lopez, Roberto Msemba, Marciano Indi, ani Augusto Nasambi. Nigeria surasunu jatika wale kalau karla nyogona taratadun suka duguje arabala kelebolo ya 70 ya aka bololo kan ko iswap jatika wale kulubina uka surasi daga kan kuka wa lakchada kerefe eta de borno marakono surasunu jatika wale kela muga nyogone seya suro kari nyogone yisinfe lakana tigla mago da 70 ya ko jatika wale kela tanani de suyira surasi tan fana suyira ufe Niger kunkan kiriko minisi ya 70 ya ko Moussa Kaka Mnelendo Marabago Boulou, Kunafundila Oka Djeklu, Union des Journalistes de la Presse Africaine, Ujipla Nyamogo, Noël Yawo, Kolukun Sigalimbe, Kou Moussa Kaka Benina, Nga Kolukun Beka Amine Chogode Kon, Kou Mibolendo Djaouga Mnelife, Niger Kiriko Ministeria Asibentia, Kou Moussa Kaka Mnelendo Wale Djugudo de Koso, Nga Ama Okun Perpirela Tike, Anka Noël Yawo, Ujipla Nyamogo Lame Oka.
4: L'UJPLA se réjouit de savoir qu'il est certes en vie.
5: IJPLA nous sont dialendo, ka yeko abinina. Nga, IJPLA ba feka don, munkama Moussa Kaka mnena tle sawaniko kuntakala kon. Na ye wale jugu ke, oka blagatara kritike la winyama, wa, kase di ama, akase ka ayere la fasa, iko seria jamana bela, abike chomina. Note, mneliniye, jaguya tununiye, iko dien benkan seria oba fo chomi, Niger jamana yere yo seria milakodo. Surasi fangadafri lao, minu bi jamana okuna fililo ufe ka miriko anye ojuye otitienye jatre wale ke lo be ambe de dara wa ubi dankarike dudon kala kanana nga kuna fuldi lauti ayes jamana sabanunu ka surasi fanga juye kuna fuldi lao labelendo yere u genero fi jatre wale ke le ko mimana
4: a la lutte efficace contre l'hydre terroriste
0: IJPLA nyemogo nyinigara ambara nyongo sidi yansane fe Issouf Zerboye akumakon bayelema anyi. Côte d'Ivoire jamana kono 600 soroko binkanin keleli kirisoye alase kuye bololokan akilina fola tan nyongo nomine jigna kritika laka dentekeli kono ko mogo nunun jelakilendo namara wale jugu keli ani wari nogole laje alidela ni kwembe sorola Rita Djedje de Nofe umi jelakilendo kaye dukukulu onganamulin feri mogoma sefa wari milion bisaba ani kode ko folindo akola Rita Djedje ye uminamara kiriso kasira kani koimbeke ni bololokan akrina folaworo de kademeye memuna sanugo mo biworo nyogonde ye nomne li semana enkono fanta kone benye foli kanye uka
6: jamana kantil bralate ya sebela bo arabani ma kana ben jike manani koni numa late ya sebenindo ama sinsin nin kol brakaro woro di ko jike manani men ye laben

0: ko ka artisana nomru lon sal di sit demeni na c'est la artisanal nu fe ndo bra interdal ma men kante ka ke donc on nam fulu mel ila na la amma fuy soro amma tro buluma nam fulu mala nama ne baraul bulukira donc nombre fanani yesiala balawa odil banante woriela de men fuite selama kabon wota fanfelam
1: kabin wati jam marba jekulu siraki bulusi alla baran ko do nu lire al talaka waldi ko kan ko sa aldi son lo balolu do ni wati dom la gine kalura na dawo jondondi mama disidime
2: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mro wa demonstration ke kalagne representi la gine gaira anara trofedi ononjo seman batimi kona bay dulbatimi kazakhstan dulbatimi japon donc o lekala
1: ni sera allah irmo na bendiano dom idina soron kele mansa bilibili giata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba lol do son
3: to bulde na la kana nyabo fe apre fort bakiro anye mentara ko abla la gine pavyona kalagne la culture représenté kana pavion makala
1: ali wulili blala marabaje kulunya kusa wuldi se ka alla baradiani siama na kala jine kono no desene bi ko sebe jidi sidibe
0: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blane exposition mais centre artisanal kan demen o siala jine kono surtout kankan nyan sera demena wala o buma baleri parce que touriste le banal wadi alo
1: bibi ni dom dim sen sebe donite alla baran mawoko ni ali rete mo soro nawoko mendina kana baran makraya na juro yi alla bi ko sebe bawni alu bodayi mo buda fuyile ti wonko mendi sen la kana baran na uriki alu ko fe
4: nik ni mamadi kabakal la selie yiri mogoni bara kelaw kan kanka sisa kuma be oblo kene kono oyé muni famu kidal maram ne lila kokura mali sura soufé nik nya kalo duru aninkoyé korean fam marabolo kidal bosira mali sura soula e fela bambachu ani jenim jatiga wale kulufé nga mali sura soufle ku tegeda maray kan kokura oyé mo fo okokan ofleni
5: o tigalara kidalaka akran fe siwa ko bale onu soka di nga stran no fanaka so wi yake ba malchu o wetara we kam info mutale kulubari o asimi ko tana ka cheron ga kuma ta serie ko bulitere ko kele fera dolo o dolo de wala agana o dara lo tara nga ko ti sigana o kuma ka bora pe sabla de me ba ga djulu bora me yo kidan toye fota si algerie rema nga toujours malika fere bale ke ka siga armé ko le griya kidal ko no fota da mateme o ga sabbe basigi bina
6: ka foko ba manchi no ko ko lu ta ka so kana to ni ka ta laben kana o de sekan len lu kidal mra chomna ka chefara kam foka foko ko sura su sira ka do kidal du ko no ka soro ni kele ma ka foi ma ka we deseli ko mun dun to la mas ko kumbe o dun ko ka ma bis ka ta la ben du mala ka sira na ban ko boto ni we deseka ni babar ka le go min fora
7: tre kera 2023 14 novembre la mali dona o kara kele de len ko no o ko kidal min na tasno ko no wati mesi sa kidal min na kele ma ka yala kuma ni ko ya do le kala ni mo ko no yoro bla wa ko leer le sirano yera maka yoro bla parce que anya yesa foi maka mali kon do na kidal passing kon yala ma ni ko ya le kala ni yoro bla wa o be operation mun ke o le sirano ka yoro le bla o kama
8: amba fo folongo kidal ma mena mali sura sura kidal kle kidal ma mena la mali sura sura fo mi ma ko ka se ka ta ila be wo de ke o ye kidal bla de mali kam inter me le sa ba de kra kala la cruzin ma se ka kam inter me o me sabata mene ngofe u segera kana manifisi ni aglago kana daga ino nengu segen labo nika labo sabati singa bibina u segera kada
9: ani sojali no kusawa kusawa kidali tigi yakele manitae ambe fuli bilibili di anga lakana bauma shuni kili alaku lakana o fie fitini mumbe uro kono kumi nakera jamana kono nanyana akaka jamana de unkafo kasoro bashi tala kumi fina nakera namanya akaka jamana de unkafo kuni kera amanya bashi fina kana kola o majion fana de bi anga kokono ni min kera no nyana be ba foka nyana matike faso den jugi meni min kera na manya ni dam garola de bi ke faso den jugi donc o roi anga akli to lo ni jamana glani kadi be ni min manya domina aka foko ni manya bunya ni faso kanu ngono wala sa obisa ka korije chugumina ni min fana nyana aka foko nyana wala sa dobisa ka fara o nya ka chugumina donc ni rola angu ko ni fo jamana de fana yi ka boka dununi balata ka donc ka donglu da ko kidale menana kidale bambulo ne bulo ante mamoka
10: kumba kanunti
4: ila selin nok mambolo kalasi au mani kenen faflana ka ameni kenen kunche sisani lamini lame jemkanye baba watara naka mugo wululombe na kuma nyaman kolori ka anka lamini ka dianto mbaire ka jeto la frafina ye nyaman toni million kemefla ani kode labo samba fla ani muga ani turu kono okana tayrosi
11: Anka lamini lame.
4: Baba Watara.
11: Sanga ni wakati au ni nishonje debe au la soro dien kumakan RFI ka fiensira u bela jelen sanfe au manake au ka chakedao la seneke yuro u bagange yuro u fokataka se monika yuro ma au ka folibe au bela jelen ye ni wakati ina dien tomba onyunka jate u la dongo don nyaman toni bak keme woro ni nko debe bo du konna la obe ben san kono nyaman toni million keme flanin binani ni nani nema ni nyaman ko in kelendo konna fliko baye dien bela jelen bolonga krenkreni ala farafina jamana uka faba u andu madonko nyaman nunu korolotante anka lamini ma wa ute toto anka keneya u fanala erefi lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa audanse auka jamukan mandi sanfe bi au ya famia anka babu bena boli farafina nyamanko udeka yala nyamanu nukololo tikitiki ye muni ye mauka keneyani anka laminima joneka baraye nyamanche liye do bafoko meri udo do fana bafoko jamanade une kainka ujo ujo yorola krenkreni yala sari ya ube farafina mime nyamanko imbela jene lakana wa joneteka ka barake kanye amina ninyi ningali damado de jabi au ye auka bi jamukan kono ani anka moro wilele alebe bo lagine jamana kono atoko adamasi Alebe Djekulula Mintoro Federation des Gestionnaires de Déchets de la Guinée Djekulu de do minunka baraye nyaman lasaguli aleni abaye le maliye jamukan konofana amina lamebagado felalame mununya lanyine ku dadon anka bi babula awninche wa aw danse Audanse kokura au mafili ali sawu sorolendo RFI de la ayanka moro welelen la soro negajuru la kaban Adamasi ini yantuma
12: ah ifana ni yantuma
11: yanga wele jabi RFI sanfe ami fola kosebe ininche
12: fana mbai fola
11: Adamasi dien tomba onyinka jateula nyamantoni ba keme woro alininko hake de be labo jendo

0: Onula obeka RFI manika de lame neke kanye tanulu vlasira Bissau ani Dakar fabao kono kanya kilembe oka nyami Niger jamanala
1: Kumba kanunti
0: Nyoko sama sama be sena Senegali ani Maroc ni nyoko che kante mene jonjon tiga nofe okiri yere kene kunchera farkulu ngena je kirisoba Tasla Lausanne Suisse fabala kabini kaluta nyoko ni nyoko sama sama be sena la bi kiri yere temena chukudi Tas nyokoro sa joban jabi ula kene ndakuna Guinée-Bissau Desembre kalu kili woronata jamana kuntiki kalata ku masira sorofolo kalata kunyono bo jekulu ko fero be masabati wala sa kaseka kalata inke Guinée-Bissau marabaga jekulu nyomogo ilidio virate fanayo okuma kline fo bi kuna fundila onyema Côte d'Ivoire jamana kono akoku machialindo ni watina tolantana korodo bololokan akina fola bado unomne lindo dugukolo ko ngana mundola sefa wari million kemesaba anin ko de ko folindo ngana mu ngana mu nkoro ko fe amena nyefoli soro ni bela jelinka farkolo ngana jekuma ni kenenda kuna Senegal ni Maroc kantemene final furku furku besina bi kiliere kena kunchera tas farkolo ngana je kirisobala kabini nyongone final ko janvier kalo kile tan chigi temene jamana flan no be sama sama lila kan sebagaya no fe Senegal kunyaka sebagaya soro tolan keneka kafka la tike dayu o sebagaya la sigi Maroc ma avril kalo temene na tas kanga jabi labane di o koka sadu dukure akowere temena chogodi bi Lausanne Suisse fabala
2: kumba akonyuman temena wa akunkan kokumbe minu bela jelenkan Senegal Maroc kaf olu bela jelenye talike ni kenekan bi kaf nyama bayere machi rep kafola nyama ya faraka ka foko 600 koni baro kuntielenko olu de bena taganye ni jate mine uye wasa ni ngele itien ubiseka oda kenekan chugumina ni ukala tige labanye Senegal aleka tulantan konyana bo je kuluka konyana bola Abdoulaye Sow miye talike ni kenenka ale ya lase abolenko kiriso inkono ko Senegal sera ki yere lafasa kanye ayada kanko hali Nika soro atiseka kuma krenkren yala kuma minufora kiriso inkono wasa kaseka kuyin sharia ugundo ululabato.
0: Sajo Maroc fana katido nko chukudi.
2: Kene inkuntiele nko Maroc ka kulumi nkumbe kene inka yala kuyin sharia ugundo labato likono wali mafere were donwa nga ulukoni masonka fosi defo kuna funijila uye uya latike ka umakunde folo. Hakilijigina kwa nikumba ka foko Maroc aleka lanyini eni ukoina kafka marsikalo temele latike ode kaseka josoro tas kaninkiri nyekoro Senegal konika lanyini yede finali kene ka jabi misoro la ode kasegin kene kantuguni sisan koni tas ka jalatige bas sabau minu ako kalifalembe ula olude bena usinsi wasa kaseka don jobe na di kele njumende ma Senegal ni Maroc
0: eniche sajo ni nyefolu la nimi mbora akola jabi la obeda la mebago kuloka watina taula
1: RFI jinyak makan
0: Guinée-Bissau Desembre kalo kili woro kalata o besonka bo ama kalata konyana bo jekulu nyamogo de o laselike kuna fundilo nyama ani donate me fanga nyamogo klale nyoyen do labi kalata konyana bo jekulu nyamogo ko fero be malabe wala sa ka seka kalata oke CNE nyamogo muso inko ko latike tobe 600 jamana kuntiki de bolo kalata nyena boli kula maimuna zerbo be nyefoli kanya atoka
3: Guinée-Bissau kala fliku ina bo jeklu boraka la setle nan ko fere o la belinte ya sa jamana nyimo kala fluka se kake desam kalot le woro e kala tiket ntara chomina nano che kunu lo lat me fanga nyimo general la ortan tam le tumbiki kambo kanyine jamana nyimo so sura sikulu do fe kren kren la minu che kasurun Umaru Sissoko Embalola ko keleke mena minu do lembe u bulon ku ko la sigin jamana ma watelia la yani la tike gelon kata ukama lo lat me fanga nyimo ka fola fana kati ban Umaru Sissoko Embalola nalima nga komro mo mana keleke kulusiri a mini Guinée-Bissau kele bloti kelenye otigina yere nyafo kitiso nyama jamana ko kanko lombra doka jetno la fp kuna fondi soye ko ni tamasendo ye minu bayira ko Guinée-Bissau lona teme fanga nyamro bika che janya ani jamana nyamro koronye ani ka to politique keneka ni alo kun kelenye bi Guinée-Bissau marabro ye Umaru Sissoko Embalo kasegli bo ama ale miretu ya la sefana kab natali ka jamana nyamro kalafli na taula lona teme fanga nyamro yi alatike fana ka masrunya mro sura sigela batiri do joro falin kele bulukono talata lon nyamro koron masrunya mro flawer fc mbora marabaga jekulukono jamana kono ko ministry ani moniko ministry joro le tumbo bulu
0: Guinée-Bissau kunkan Alissa Sedao Kiriso ye jamana nyangi fanga sinaw meli la Sedao Kiriso ye o walenke saria soso wale de ye wa ayani ni Guinée-Bissau marabago fe u ka million bisaba ani sabadi fanga sinaw kelingle na bema o fanga sinaw ye Domingo Simões Pereira Octavio Lopez Roberto Msimba Marciano Indi ani Augusto Nasambi Nigeria surasunu jatiga wale kalo karla nyogona tarata dun suka dugje arabala kelebolo ya sebentia aka bololo kan ko iswap jatiga wale kulubina uka surasi daga kan kuka wa lakchada kerefe ita de borno marakono surasunu jatiga wale kela muga nyogone seya suro kari nyogone yisinfe lakana tigla mago ye lakana tigla mago da sebentia ko jatiga wale kela tan nani de suyira surasi tan fana suyira ufe Niger kunkan kiriko minisi ya sebentia ko Moussa Kaka Mnelendo Marabago Boulou, kuna fundila uka jekulu Union des Journalistes de la Presse Africaine Ujipla Nyamogo, Noël Yawo, kolu kunsigalimbe ko Moussa Kaka Benina, nga kolu kubeka amine choko de kon ko mi bolendo jauga mneli fe, Niger kiriko ministeri ya asebentia ko Moussa Kaka Mnelendo wale jugudo de koso, nga ama okun perpela tike anka Noël Yawo Ujipla Nyamogo lame oka.
4: L'UJPLA se réjouit de savoir qu'il est certes en vie.
5: IJPLA nous sont dialendo, ka yeko abinina. Nga, IJPLA ba feka don, munkama Moussa Kaka mnena tle sawaneko kuntakalakon. Na ye wale jugu uke, uka blagatara kritike la winyama. Wa, ka se di ama, akase ka ayere la fasa, iko seria jamana bela abike chomina. Note, mneliniye, jaguya tuniye, iko diye benkan seria oba fo chomi, Niger jamana yere yo seria milakodo. Surasi fangadafri lao, minu bi jamana okuna, fililo ufe, ka miriko anye ujuguye, otitienye, jatike waleke lao be ambeade dara, wa, ubi dankarike dugudon ka lakanana, nga, Kuna fudila uti IS jamana saba nunu ka surasi fanga juuye. Kuna fudila u labelendo yere. U genyero fin, nchatike wale u keleko mimana.
4: A la lutte efficace contre l'hydre terroriste.
0: IJPLA nyemogo nyiningara ambara nyongo sidi yansanefe Issouf Zerbouye akumakon bayelema anyim. Côte d'Ivoire jamana kono sisan soroko binkanin keleli kirisoye alase kuye bololokan akilina fola tan nyongo nomine jigna kritika laka dentekeli kono ko mogo nunun jelakilendo namara wale jugu keli ani wari nogole laje alidela ni kuembe sorola Rita Djedje de Nofe umi jelakilendo kaye dukukulu onganamule mferi mogoma sefa wari milion bisaba ani kode Kofolendo akula Rita Djedje ye uminamara kiriso kasira kani koimbeke ni bololokan akilina fola waro de kademe ye memuna sanugo mogo biworo nyogonde ye nomneli 7 do kiriso nyema Rita Djedje kama akula
6: awa kumba Côte d'Ivoire yuruko keleli kiriso baka jiginan kititikela Jean-Claude Aboya Kote akafora omogo biworo nono ye bololokan akilina fobaga Rita Djedje jalaki kwa ye dugukolo fere uluma chakeda Société Ivoire Challenge Corporation Tokora kasoro aka dugukolo tunte utigila mogo bonena uka nafulura omimi be sefawari million keme sava ani mwama kumba ini ye nyana kala bololo kumayoro kani wakati ina ibina benjauma ujamu nukono Rita Djedje bika mogo nyaka yasa uka na dugukolo sa afen jakele nkono yere aye laidu tamuso doi kwa abina dugukolo di ama fuka tigila mogo bila kasira ni wakati ina jigina kiti tigila ya latige koni kwen la disiba ni oye Rita Djedje uka bibla sura folo wa aye nom le lisebe dun bololo kan aklina fo baga la ko dole mbawero kama munu tubiye ka chaya muso yin kerefe aka jaw kono aye o tigila mo ye apuchu national ye ale era tu nyangila ni yakaluna ni na folo yurku wale ko dowerera kafara ale kan pancho le gater ani Côte d'Ivoire longtemps la coro geofra seredi o mo gonu nu beye jado chari munu kono o yajira ko lonkoti Rita Djedje ka dugu fere ko ina kumba
0: Iriche memuna sanaguni nyefolu la sisan la Guinée jamana kono marabako ye kalo woro de di jimanani la barali kelawma nyadogo kundamando ye jimanani la barali kumballa pew jamana kono nga jamana donka lakana kama ani jisanuma surali okun kono marabako ye kalo woro di jimanani la barali kelawma oko ala barali bejo pew Kanimbo ni jimanani ula manafruko tobe la barali jolendo peu jamana inkono fanta kone benyefoli kanyo uka.
7: Jamana kantil bra la teya sebe la bo arabani ma. Kana benjike manani nkoni numa. La teya sebe nindo. Ama sinsin ninkwal bra karo woro di. ko jike mana ni men yela ben ama sinsin ni sebenin kono ko fraya ni tande ko sakola sonya di ke jamana kono deninge kana ben gisal man soron ko ma ani fransa gi men sandadi la no ya molbulu mana ni ko ni nabla ni jike fen gbansande nge mana to wulu na e tanta mana ni nanyon dondi ton sini wol ko ni nabaralla wa ma sinsin ni albulu allalla te ya sebe ko ma men kono men na bora san wa flani mwan nani septembre karo tele mwan kilina kani seben entre labo jamana kantil trebra la te ya sebe gore labo kana ben son ko tele ndima gil dala jamana kono kabini septembre karo tamini tele mwana ton sira manan ko la jamana kono jamana kantil bulu ningera sababu di ka jimi nta soron na gbalaya jamana kono den bulu fanta konde konakri RFI
0: Farajela sisan Francis Jamana na wulikajɔ wɛrɛ kɛra bi kalandenw fɛ alamisa don. Bi wulikajɔ sen fɛ tiɲɛniba de kɛra sigida dɔw kalansow la. Marabaga jɛkulu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ caman de boloda walasa basigi ka se ka sabati ani a kalan ka kɛ a cogoya la camancɛ kalansow la. Camancɛ kalandenw ka lafasakɛla fila ani kalanko minisiri ye ɲɔgɔn ye kɛ bi. Dɔ ko a wasara kelen dɔ in ko ale ma a sewa ɲɔgɔn ye sen fɛ. Kalanko minisiri yɛrɛ ka dantigɛli makɔnɔnin do bi so in na u ka fɛɛrɛ bolodalenw kan. Yemen bamaciw utiw ani arabi saudit marabagaw ka kariɲɔgɔnya be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ. Bi kile kɔnɔ utiw ye u ka binkani sabari tigiya ta ka ɲɛsiyeriya da pankuru jigiso ma. O yɛrɛ kɛra sababu ye ka cɛniba de lase a pankuru dɔw ma. Aw ni ce an lamɛnli la. Nunu do kuma n bolo ka lase aw ma ni kɛnɛ fanfɔlɔ la. Aw kana taa yɔrɔ si, an be ɲɔgɔn sɔrɔ san kɛnɛ fanfilana sanfɛ.
8: Kumba kanunte.
0: Sangata ni fladara nage kanyetana uluvulaka mande ndukula onichi oko dungu do timina diyala diyan kumakan RFI lamelila. Bi kuma be ovolo kene kono awi ofe la di kidal mneni de kan kukura mali sora soufe ambe na ulula soro kofe doni. Oko sangata jemukan lamini be kuma nyaman kololore kan anka lamini kan baba watarani aka mogo wololon bina ujabi di soni nga kakoni benye seko ni donko la siliba fleni. Bi seko ni donko la siliba betananye ala gine krenkrenya la kankan dugula yeno yiri mokoni glaniye uluka seko ni donko josendo ye nga yiri mokoni glano beka gelea do soro bi kasababu ke yiri deselie ani uka bara kele freliye yiri mokoni freli kelo beka o gelea uda nyede logo jolo sensumani ka ani wati labauna ani fana aka gele o kayiri mogoni nunu labo ka tu fere jamana koka mamaji kaba kala silifla oka
9: irimo na bena dole akan kala iri malese na ya kan ka jiadu bwaro sada bali tu yi allabaran na wati temne konin bibi ni dom ya kan ka bi kama surun tu babu men tu yi na latala ulten na lawko jidi sidibe
10: folo na fri filtre wala paske anye bara men kala akela bon kono mira masidi fende me momel ya sana bake ole to abula kalli be to abula kal tena la tinte ambra momel fanani ya tala ka maira wadi ko ka umote yila bake oko
9: mo shama ne tunye alla kurunindo almen te irira benadi olutu ya muna fambola ka wadi ko kan jamana ludo fada fina kono handuli rekani tunye waladi hantu babula lansine ka batunye waladi rosiyama koni bibi nindo ofana mbra lalo kama suron tanya taro uko
10: kira wala ili mwoni ji bongoko duwa di kukudu laso wakadu domi murubia kira wala ji mena kilana lalo la pasa brajine pipipipi
9: iri susia mani eda bena alubulu kake ala iri mwoni mendwi ali mwome ni retu yena la iri nisana aluma wali tu wulifuna hila uko kakunche ala bara ni kunsuma ya kuso kalu sidime
11: ayye iri dandole tala iri dule apola ule kubele kwe bola mraya metinya ayye milina le kambake iri tuwe masila watime na lotila mende tere na lawe metinya albana alina asuro antisila sana pasi ya tono kre suro nani labake mekabana aper tiyema toto uka nalila doya iri ubola malila apola nina kwe ben imani bema uka sanoro ubola malila mea topa mklimbe bola lagini ya ni ayye membara la
9: alute iri lu kelen kɛla di waati do lam sobokolo dolu ye baarala alu bolo yo min senba ɲi ni alu nara alu kumadiyaw baara ma waati dɔ o kɔfɛ a ladɛ kurumɛ ni farafina kabelu la olu ka alu ladɛ kusa alise kademeni na se aluma ni aluma foye famuro jidi sidibe
10: alka simay ko interdit amatumana mena ko simay defrila jamana be farafi jamana parce que la la dana bake ko artisan nombre lo sal dise demeni na se la artisan man nu fe no bra interdal ma men kante kake donc on nan fulu meli la na la amma foisro amantro buluma nan fulu malana ma ne barawul bulukira donc nombre fanani yesia la balawa odil banante woliela de men fuite selama kabon wota fan felam
9: kabinu wati jam maraba jekul siraki bulusi alla baran ko do nu lire al talaka waldi ko kam ko sa aldi son lo balolu do ni wati dom la gine kalura na dawo jondondi mama disidime
8: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mrowa demonstration ke kalagne representi la gine gaira anara trofedi wononjo seman blatimi konna bay dolblatimi kazakhstan dolblatimi japon donc le kala
9: ni sera allah irmona bendiane dom edina soron kele mansa bilibili giata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba lol doso
12: to bulde na la kana nyabo fe apre fort bakiro anye mentara ko abla la gine pavjona kalagne la culture représenté kana pavion makala
9: ali wulili blala marabaje kulunya kusa wuldi se ka alla baradiani siama na kala jine kono no deseni bi ko sebe jidi sidibe
10: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blane exposition mais centre artisanal kan demen o siala jine kono surtout kankan nyan sera demena wala o bomba baleri parce que touriste le banal wadi alo
9: bibini ndom dim sen sebe donite alla baran mawoko ni ali rete mo soro nawoko mendina kana baran makraya na joroyi alla bi ko sebe bawni alu bodayi mo boda fuyile ti wonko mendi sen la kana baran na uriki alu ko fe
0: nik ni mama di kabaka la selie yiri mogoni bara kelaw kan kanka sisa kuma be oblo kene kono oyé muni famu kidal maram ne lila kokura mali sura soufé nik nya kalo duru aninkoyé korean fam marabolo kidal bosira mali sura soula e fela bambachu ani jenim jatiga wale kulufé nga mali sura soufle ku tegeda maray kan kokura oyé mo fo okokan ofleni
13: o tigalara kiralaka akran fe siwa ko bale anu soka di nga stranu fana ka sawiya ke ba machu o wetara we kam info mutale kulubari o asimi gutana ka cheru nga kuma nta serie ko bulitere ko kele fera dolo o dulu de wala agana u dara lo tara nga ko ti sigana o kuma ka bora pe sabla de me baka djulu bora me yo kidan toyi fota si alizeri rema nga tuzur malika fere bale ke ka siga armi ko le griya ki de ko no fota de mateme o ka sawbe basigi bina
14: ka foko ba manchi no ko ko lu ta ka sho kana toni kata la bengana o de sekan len lu ki dal mana chomna ka chefara kam foka foko ko sura su sira ka do kidal du ko no ka soro ni kele make fo make we deseli ko mun dun to la mas ko kumbe o dun ko ka ba bis ka ta la ben du mala ka sika na ban ku boto ni we desekani ba bar ka le go min fora
15: kere kera 2023 14 novembre la mali dona o kara kele de len ko no o ko kidal min na tasma ko no wati me sisa kidal min na kele make yala kuma nyo ya dole kala ni mgon ni yoro blawa ube ule ire le sirano yira maka yoro bla pachi ganya yesu za fuwe make mali kondo na kidali pachi nkono yala kuma nyo ya lekera ni yoro blawa ube ue operasyon munu ke ule sirana ka yoro le bla okama
16: amba fofolo ngu kidali mami na mali sorasu la kidali kile kile mami na mali sorasu ye afomi ma kukaseki kata ilabe uwe deke uye kidali blade mali kamintari mi kile sabade kere kele la kiruzi numa sega kamintari mi ome kile sabate mene ngofe usegira kama manifisi ni aglaku kana daga ino nengu usegira labo nika labo sabate singa bibina usegira kadba
17: aniso jelendo kusebe kusebe kidali tigi yakele manitae ambe fuli bilibili janga lakana bauma shuni kili alaku lakana o fie fitini mumbe uro kono kumi nakera jamana kono nanyana akaka jamana de unkafo kasoro bashi tala kumi fina nakera namanya akaka jamana de unkafo kuni kera amanya bashi fina kana kola o yoro majion fana de bi anga ukono ni minkera no nyana beba foka nyana matike faso denjuge meni minkera na manya ni dama rola dure bike faso denjuge donko yoro yi anga haklitula ni jamana glani kadi be ni mi manya domina akafoko ni manya bunyani faso kanungono wala sa obisaka kurije chukumina ni minfana nyana akafoko unyana wala sa dobisaka fara unyaka chukumina donko ni yoro la angu ukono fo jamana de unfana yi kaboka dununi balata kadonke kadonglu da ku kidali minana kidali bambulo nebulo ante manoka
18: kumba kanunti
0: Nila selin nok mambolo kala se omani kene feflana ka ameni kene kunche sisani lamini lame jemkanye baba watara naka mugo wululombe na kuma nyaman kolori ka anka lamini ka dianto mbaire ka jeto la frafina ye nyaman toni million kime fla ani kode labo samba fla ani muga ani duru kono okana tayrosi
18: anka lamini lame
0: baba watara
19: sanga ni wakati oni nisonje debe au la soro dien kumakan RFI ka fiensira u bela jelen sanfe au manake au ka chakedaw la seneke yoro u bagange yoro u foka takase monika yoro ma au ka folibe au bela jelen yeni wakati ina dien tomba onyunka jate u la dongo don nyaman toni ba keme woro ni nko debe bo du konna la obe ben sankono nyaman toni milyon keme flanin binanini naninema ni nyaman kwen kelendo kon nafliko baye djembla djelen bolonga krenkrenia la frafina jamana uka fabau andu madonko nyaman nunu korolotante anka laminima wa ute toto anka kineya ufanala RFI lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa audanse auka jamuka mandi sanfe bi au ya famia anka babu bena boli frafina nyaman ko udeka yala nyaman nunu kololo tikitiki ye muni ye mauka kineya ni anka laminima joneka baraye nyaman chaliye do bafoko meriudo do fana bafoko jamana de une kainka ujo yorola krenkrenia la saria ube frafina mime nyaman ko in belajene lakana wa Johnny Tega ka barake kanye amina ninyi ningali damado de jabi awye awka bi jamukan kono ani anka moro welele alebe bo la Guinée jamana kono atoko Adamasi alebe jekulu la mintoro Federation des gestionnaires de déchets de la Guinée jekulu de do minunka baraye nyaman lasakuli aleni abaye le maliye jamukan kono fana amina lame bagado fela lame munu nyal la nyinin ku dadon anka bi babula awninche wa aw danse Audanse kokura awma filiali sa usolendo RFI de la ayanka mogo welelen la soro negajurula kaban Adamasi ini yantuma
20: ay fana ni yantuma
19: yanga wele jabi RFI sanfe ami fola kosebe ininche
20: fana mbay fola
19: Adamasi dien tomba onunka jateula nyamantoni ba keme woro aleni nko hake de be labo dien dongo dondu konnala obebe sankono nyamantoni million keme fla aleni keme naninema Adamasi beseka fanyana ni ake nunu keleno kon nafliko ebi eire ni koyin kumbe chokodi
20: ni mbe kuma okola deshe be siaya afriko kono principalement wekela munekura croissance brasia ya croissance demographique ole ye cause di ani urbanisation ole cause di fo molie consommation et responsabiliser finke mbo fo mune a mol kana domini na tinya butu finke lo fanani mun pour que we combattu faut molie collecte ani tri à la base faut molie ok kanyama tuibara molie na mel kakan kanyama taibara wolie na nyama taibara nyama we taladi ye nyama bebla abladia plastique ye mendi du oblayo vert ye romene ye oblayo ok carton ye romene du oblayo ok alors que nyama na ma gere ala kakaka gere nyama ka jangaro le ya kofe
19: awo adamasin kumena unyini ngali yere de tengu yuku ibora ka fosi sanko nyamanu nunka inka lasa go choko ya ulela aka inka uloma manafroko ka blu nola karton ka bla u nola wasa adombra ukuche ngani obara make anyema ni nyaman filifila faunfe ni atara bla nyamantu yorola yala ekololo dobi nyama ina ka nyesi lamini ni mgo ka kene ya iremawa
20: mantoro bili bili bale moluma pase ibora nyama ye ni nyama majere nyama kalite kasia jilu ye ye nyama jaran ye ye abeye ye meni ni ma jere anyuma la ale disekela demba dimi ye molumina adisekela o sababu di adisekela sababu fana ni di ali nyama me wala ere trona kawajilma ala ne jemel domna woldi meni ma jere anyuma la ale disekela demba dimi ye molumina adisekela o sababu di adisekela sababu fana ni di ali nyama me wala ere trona kawajilma ala ne jemel

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 Dakar ani Bisawo, aw bi ka RFI mandenkale lamɛn, aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Ni kunnafoni kɛnɛ dakun na Guinée-Bissau politikimɔgɔ caman an bi ka jɛn n'a ye yaasa desanbri kalo tile 6 kalafiliw ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ kalafili kɔɲɛnabɔ jɛkulu ye a lase kunun ko fɛɛrɛw bɛɛ sabatilen tɛ fɔlɔ a yaasa ka kalataw kɛ o lonkofɔlen na mugufiliw kunun a yemɛn banbanciw fɛ ka ɲɛsin arabi saudi ta jamana kan o dɔw sera riyada pankuru jigiso kɔnɔ ka pankuru dɔ yɛrɛ lacɛ a bena ɲɛfɔli sɔrɔ o kan kan na 2025 o jɔnjɔn ko senegal la ni marɔk lapisalikɛlaw tun be diɲɛ farigolo ɲɛnajɛ kitisoba tas ɲɛma kunu fan fila nu bɛɛ ye u ka laɲiniw ko fɔ a tora jaabiw le makɔnɔlen lo a ko la sisan aw danse kokura Kine Bisao yala desanbri kalo tile 6 nata kalafiliw na bɔ a ma wa lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma o latigɛ ta fɔlɔ nga min kɔni jɛlen lo o ye ko kunu kalata kɔɲɛnabɔ jɛkulu ye a yira ko fɛɛrɛw bɛɛ labɛnlen tɛ fɔlɔ yaasa kalafili nataw ka kɛ a lon ko fɔlen na marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ fana ye a kan bɔ n'o dantigɛli kelen ye o miiriya kelen ne fana bi jamana ye politikitɔn caman na baba watara
2: Nin bɛ sɔn ka kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Guinée-Bissau kabini wagati jan politikimɔgɔw bɛɛ da ka bɛn fɛn kelen ma ɲɔgɔn fɛ. Fanga sina belebele Domingo So Simoes Pereira ko siga ta la kalataw ka ɲi ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ marabagaw fɛ waasa siga kana don u jaabiw la.
3: Ɔktɔbre kalo tile 6 de tun ye cɛbɔya sɛbɛnw bilali dan ye. O don tɛmɛna k'a sɔrɔ cɛbɔ foyi si ma kan bɔ. O la an bɛ se k'a fɔ ko fɛɛrɛw ma tigɛ waasa kalata gɛlen ka kɛ yɛrɛya ni tilenninya kɔnɔ.
4: Sejam livres, justas e transparentes.
2: Jamana kuntiki koro Umaru Sisoko embalo ka madem G15 moko fana yeko yeti. Dantikali 7 do kono, luko marabago ka inka kuma nyoko nyaw de ke wasa beki yireye kalata nunu kono. Donateme fanga ministri nyemoko Ilidio Vieira te yireye o de ke dalilu ye. Aka fola, politiki ton mala ben wachebo chama mi kambo.
5: Suno nota kuma, manga de partidos ka fasi congreso.
6: Awo, anye jete minake, politiki ton chama muka la jireba ke ani ka yɛlɛmani don i n'a fɔ a fɔra sariya kɔnɔ cogo min na a misali dɔ ye cɛbɔya sɛbɛn don ni ye o sariya ma labatu bawo nin waati tun ka kan k'a sɔrɔ cɛbɔw y'u ka cɛbɔya sɛbɛn don sanfɛ kiriso ɲɛ kɔrɔ nunu majɛw kosɔn kalata tɛ se ka kɛ desanbri kalo tile 6 nata la
2: nin laɲini bɛɛ kɔ sisan kow bɛ jamanakuntigi de bolo ɔrtan ta bena sɛbɛntiya latigɛ dɔ la wagati nataw la ni kalataw bena to desanburu kalo tile 6 la walimandu bena bɔ u dɔgɔkɔrɔ siga tɛ min na politikimɔgɔ caaman ka laɲini ye o de ye
0: Senegal la min ye Guinée-Bissau lonatɛmɛ fanga tagabolo surunali donla dɔ ye ani CEDEAO ɲɛmɔgɔya fana bi Basiru Diomaye a fa ye bolo ni waati Senegal la marabagaw ye dantigɛli kɛ kunun ka yira a ko ni Guinée-Bissau kalafiliw ka kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka latigɛ tali ka kan ka kɛ ni jamanadenw bɛɛ ka jɛ ye ani dalilu jɔnjɔn fana yirali a lonatɛmɛ fanga kuncɛli waati kan kunnafonidilaw ka akɛw lafasalitɔn RSFA ye a ka jɔrɔ yira kunnafonidila dɔw lahalaya kan an benna jamana kɔnɔ o mɔgɔ fila uga kɔlman an sasu sosupɛ ani ali mumuni ani ye a san kelen ni tilan ye n'u nɔminɛlen lo kitiso fɛ u jalakilen lo a jatigɛ walew sankɔrɔ tali la mɔgɔw lasunli k'u bila binkanu walew kɛli la ani jalaki wɛrɛw Laginɛ jamana kan fanga sina aliw ba ani kasoladen damadɔ labɔra koya kasobon na lɔgɔkun in na ka taga n'u ye yɔrɔ la kodɔnbali dɔ kɔnɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san yɛlɛma o hukumu kɔnɔ mamadi dumbuya ye yafa kɛ kasoladen 200 ni 16 ye dantigɛli dɔ la arabalon fanga sina aliw ba ka politikitɔn modɛl ye a ka jɔrɔ yira u ka ɲɛmɔgɔ ka ye baliya kan abdu karima bari ale ye modɛl la politikitɔn den ye an ka lamɛn
7: Aliouba n'a pas volé, Aliouba n'a pas détruit.
8: Aliouba ma sunyali kɛ a ma nafolo yuruku yuruku wa fana wali jugu kɛla tɛ fanga sina don min bɛ a ka kɛwalew don mun na u bɛ taa n'a ye yɔrɔ lakodɔnbali dɔ la k'a sɔrɔ u m'a ka denbaya walima a ka lafasabagaw ni a ka politiki ɲɛmaw kunnafoni o ko kan ani ye lahalaya man kan hali kelen anw bɛ a laɲini marabagaw fɛ u k'a ka hadamadenya bonya an tɛna sigin kɔrɔlen kow kan sabula a ka minɛli ɲuman kɛ ni sariya ye o siratɛgɛ yɛrɛ la farafina kilebiyan fanfɛ jamanaw ka tɔn sedeyawo ka kitisow tun ye a laɲini laginɛ fɛ u ka aliw b'a labila mawla dɔniya ko aliw b'a ka cɛsiriw bonyana kosɔbɛ hadamadenw ka hakɛw lafasali ko la kabini san ba fila wagati a ka wulikajɔw bonyana kosɔbɛ bɛjɛ fanga lamatarafali kuma kanabilali ani mɔgɔw ka yɛrɛyɛya ko kan an be a ka ni lahalaya sɛbɛkɔrɔ kɔnyɛrɛ sabula aliw b'a ni kasolando man kan ani tabilila sigi de ka kan ka masala laginɛ ka sini ɲɛsigi ko kan
0: Abdu Karim Bari kumakan tara an ye a Bintou Cissé fɛ a Laginɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔkɔrɔ Sidiya Touré ka sutrali kɛra kunun Abidjan ye min na a ye a ka baara fanba kɛ fanga sinani fatura Paris septanbre kalo tile 25 ka si to san 81 na a somɔgɔw a teriw ani a kanubaga caaman le bɔra ka bilasira a dayɔrɔ laban na Leila Mandé ka laseli ka bɔ Abidjan.
1: Ni bena ke ache laban ye ko Sidiya Touré tena don tuguni Rivera Golf misiriba kono ni yore ndela ka kumbe solikata dien longolo jama bade kumbe aka janaja keneka olu ni dusukasi de kumbe nyona to kunde selendo kunyaji mine watimi suta momi kumbe gata nae moba chama de kumbe ni kenenka olu dawye la Guinée fanga sina selu dalen jaloye
9: ten garçon bien akle de manlo min tunye Côte d'Ivoire forba baradonia na fama chama soro aye yele mani baden dabo sango danaya ka segen kadda Guinée kan ani anka jamana ka seka nyata ka
10: sera du développement
1: ministre nyama koro lansana kuyate akle tola wati gele una o min temena ale ni bamba toche
11: on était
12: on kumbe momli to kono marfa kiso mega chala o kuntega do afe nawye ni wakati sugu temeni
1: ni asa nani ye ko Sidiya Touré kun sigilen don Abidjan dugu kolon kan a gɛnnen kɔ ka bɔ a ka so Konakiri dugu la k'a to jamana kɔ kan a hakili bɛɛ kun be la Guinée de la i n'a fɔ fo de balde b'a ɲɛfɔ an ye cogo min a ka kunnafonidi kow ɲɛmɔgɔ kɔrɔ
2: tɔ k'a jɛ don a ka laɲini tun ye ka segin la Guinée jamana kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ o dɔgɔkun furancɛ an kun be ta u ka dugu la a kun be ta ta sibila kɛ a somɔgɔw
12: su
1: to san bi segi ani kelen de la Sidiya Touré dalen don Côte d'Ivoire dugukolo de kan o jamana min kɔnɔ a y'a ka ɲɛnɛmaya fanba kɛ Leila Mandé Abidjan RFI
0: États-Unis ni Ghana marabagaw ye o tigɛ da sigana mɔgɔ 130 kan an Ghana jamana kɔnɔ o jalakilen lo o walenjugu kɛli la an bololɔ sira fɛ Yemen bamanciw ye mugujugu fili caaman kɛ Arabi Saudita jamana kan kunu n'a dɔw kunbɛnna a dɔw fana ye tiɲɛniba kɛ Riyada pankuru jigiso kɔnɔ ka pankuru a kelen dɔ yɛrɛ latiɲɛ ayiwa Bari bi ɲɛfɔli kɛ an ye
13: Uti maamurutilenw ko u ye mugupɛrɛn fili siɲɛ saba de kunu ka ɲɛsin Arabi Saudite ma olu minw cɛla Arabi Saudite lakanatuku ko u ye mugupɛrɛn kelen kunbɛ sanfɛ ko falakafalakaw binna u ka jamana faaba kan ko a ye tiɲɛni kɛ denmisɛnninw ka kalanso dɔ kɔnɔ ani furakɛlikɛyɔrɔ dɔ la Arabi Saudite faaba Riyad pankurunso fana kɔnɔ sisiba wulila yen nɔ o min tun be se ka ye k'i to yɔrɔ jan fɛ seere dɔ ko pankurun kelen sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna seere wɛrɛ ko ale ye pankurun saba de ye minw tiɲɛna utiw kɔni ko olu ye mugupɛrɛn saba de fili ka ɲɛsin pankurun jiginso nin ma wa ko u b'a ɲini pankurun cakɛdaw bɛɛ fɛ u k'u yɔrɔ janya Arabi Saudite sankolo la nin waati in na pankurun caaman de ye u ka dugutali bɔ a ma Riyad pankurunso la kabini kɛlɛ daminɛna marabolo nin kɔnɔ nin ye a kalo 8 ye Iran ni États-Unis ani Israel cɛ kɛlɛ fanga tun ma bonya ka nin hakɛ sɔrɔ utiw ani Arabi Saudite cɛ tɛnɛndon Yemen sɔrɔdasiw ye wuli ka jɔ kura de boloda uti maamurutilenw kama Arabi Saudite ka kɛlɛkɛ pankurun be ka Yemen sɔrɔdasiw dɛmɛ o kɛlɛ min na o de kama uti nunu fana ye dɔ fara u ka kɛlɛ fanga kan ka ɲɛsin Arabi Saudite ma nin dɔgɔkun laban in na Arabi Saudite be k'a ɲini jamana wɛrɛw fɛ i n'a fɔ États-Unis ani Turki k'u k'ale dɛmɛ ka Yemen utiw kɛlɛ nka jamana si ma sɔn o ma fɔlɔ
0: kunu dɔrɔn kɔnɔ kɛlɛw senfɛ mɔgɔ 80 ni kɔ le bonana o nin na Yemen sɔrɔdasiw ni uti banbanciw ka kariɲɔgɔnyaw senfɛ kɛlɛɲɔgɔnma nin yɛrɛ ka fɔ la
14: RFI.
0: Iko atu makɔnɔlen lo cogo min na kunu Senegala tolantankulu ni a ka lafasalikɛlaw ka fara Marɔk taw kan u tun bi tasa kitiso ɲɛma Lausanne a Suisse jamana kan u bɛɛ ye u ka jɔrɔ ani fana u ka laɲiniw lafasa ni ye a kalo 9 ɲɔgɔn ye a CAF tun ye a latigɛ a ko fevriye kalo 2025 a kan jɔnjɔn u ka di Marɔk ma Senegal tun ye o jɔnjɔn min sɔrɔ a ka sebaaya kɔ tolantan kɛnɛ kan fan filaw ka lafasalikɛlaw a lamɛli kɔ kunu a jaabiw le makɔnɔlen lo sisan Isuf Zerbo
3: lɛri duru kuntagala de kɔnɔ senegalikaw ni marɔkɔkaw ye kuma ta diɲɛ farikolo ɲɛnagɛ kiritigɛla sabaw ɲama o kɛra u yɛrɛ damana gundo kɔnɔ fan filaw bɛɛ y'u yɛrɛ lafasa
9: Senegal ye kan temeni jonjon ta kenekan filintiki yo sementia wa o jabi makan nga fale iko dulan sariya ba ira chukumi oye Senegal kan o joro ye Senegal donata la do bora kenekan o kama kafye latke minta ko nyangi ni ka jonjon mne ula o ka sementia oye Maroc donata ko yanda bokulu kala ni ye a bolen ko kiriso kono Maroc kalafta ba ko na pod dilo ma
10: pas de déclaration à faire au niveau de la fédération
9: fentena fo Maroc donata ko yanda bokulu fe kariya la amanta ko kiriso kuma gundo ka boroto
11: regarde défendre no bopam
9: kuna pod diso des sport ma kambarani na Senegal donata ko ton ko yanda bolla Abdoulaye Sou ko luyo yere la fasa kanye aka soroka atlistique kan fo aka jamana de wi
2: dapna ni Senegal ne hakilla Senegal bi sira ñuman kan sariya ko mi an ɲo de fɔ min kɛra o don tigitigi la a ko bɛrɛw bɛɛ an ka lafasabagaw da sera o ma ne b'i senegalikaw hakili sigi k'a fɔ k'an jigi b'a kan ko kiri bena tigɛ tiɲɛ kan ni tiɲɛ fɔra ka kɛɲɛ ni sariya ye senegal bena kunkɔrɔta sɔrɔ
9: dolan kanubagaw senegalikanw ni marɔkɔ kanw kɔrɔtɔni benana to makɔnɔ na tuguni tile damani walima lɔgɔkun damani yanni fan filaw ka lamɛn kunu tasi ɲama Mathieu Rip ko benana wasa don sanko jaabiw ka sɔrɔ joona
0: Isufa Zerbo ka laseli an be segin kɛ aw ye an ka ni kunnafoni kɛnɛ bakuruba dɔw kan k'aw ladɔnniya ko Guinée Bissau ye n politikimɔgɔ caaman an bi ka jɛna a ye yaasa desanburukalo tile wɔrɔ kalafiliw u ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye a lase kunu ko fɛɛrɛw bɛɛ sabatilen tɛ fɔlɔ yaasa ka kalataw kɛ a loon ko fɔlen na o ye Guinée Bissau lahala yɛrɛ kan an senegal min ye jamana ni lonlatɛmɛ fanga tagabolo surunali donla dɔ ye ani CEDEAO ɲɛmɔgɔya fana bi Basiru Diomaye Faye min bolo ni waati Senegal marabagaw ye dantigɛli kɛ kunu ka yira ko ni Guinée Bissau kalafili ka kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a latigɛ tali o ka kan ka kɛ ni jamanadenw bɛɛ ka jɛ ye ani fana an dalilu jɔnjɔn yirali a lonlatɛmɛ fanga a kuncɛli waati kan ne tun ye an ka sanga 12 kunnafoni sɔrɔlenw ye aw ni cɛ tulomajɔ la k'an bɛn a sisan. Nega kanye wolon flaten nani sanga ta ani flaye mandi.
14: Maimouna Zerbo.
0: Nata wulaye ko juma o juma lɔgɔkun akilaw o kɛnɛ bena sigi aw ye ani kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli kɛnɛ ze kone fana bena ye ni waati kumaso kɔnɔ i ni sɔgɔma se
15: an b'a ni sɔgɔma Maimouna an be alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati
0: kunnafonidi gafew babu betali kɛ mun le kan bise
15: bi kunnafonidi gafew be kuma Guinée Bissau jamana kuntigi kalata ko kan mi kun bolodalen do desanburukalo nata la
0: sisan ta farikolo walawala ze
15: ni ala sɔnna ma
0: mo kyalen no aide de Congo ka Lionel Passi la halaka
15: awo Maimouna o RD Congo jokolosi bagade ye le bon ani New York Times ko na fondi gafe de ni segeseluke adira la ko fiendo kumbei oloko jokolosi brinko yamare alinte wala saka talike coupe du monde temelin strangine tolanta unani RD Congo ye nga ko FIFA ya jetru akukan fere fosi mata wala sako bali segeseli intralagne o ko Passi ka semenko bella jelen ko manyana boka ban ka bo Francisca Bolokan tulanta sera fe kake RD Congo tulanta naye mbou akunde laka tulanta keni Francis Sifunye katebe kasro FIFA ka sariya u badira ko ni tulanta na mi menena o wali asugula nyangli chama mbese ka be hatiki kan ado bese ka ke aka tulanta kulu ka sebraya be bosi ala ani ala mandi sarali FIFA koni mame makon kono aye ni jala klikon bela jelen soso Maimouna
0: farigolo ɲɛnajɛ kitisoba taska sɛgɛsɛgɛliw dabɔra senegal ni marɔk ka ɲɔgɔn samasama kanziye kan final la jɔnjɔn sɔrɔli ko la
15: o yɛrɛ de do fan filaw bɛɛ lajɛlen ka lafasabɔgɔ y'u ka dalilu jira u bɔlen kɔ marɔk mɔgɔw ma sɔn ka fosi fɔ senegal tolanta ko ɲɛnabɔ jɛkulu ko ɲɛnabɔ la Abdoulaye Sou kɔni y'a jira kunnafonidilaw la k'olu ka lafasabɔgɔ y'u ka laɲiniw da kɛnɛ kan wa k'u lamɛnna kiritigɛla sababu fɛ a y'a fara kan ko kiritigɛla nunu de bena u ka jaabi da kɛnɛ kan wagati nataw la a k'ale tɛ se ka fosi fɔ ka fara kan baw ko gundolako don a y'a ka kuma kuncɛ ni min ye o ye ko senegal lafasala ka ɲɛ kosɛbɛ sisan jamana fila nunu bena taska jaabi makɔnɔ walasa k'a dɔn mɔgɔ min ye san 2 ni 20 ni duru kan jɔnjɔn soro omi furugo furugo barka ku bunyana fo Senegal tulantana ku bola tulanta kenesan fe goido dile marokma sanga damado o klala kado ka klaka sebraya soro jonjon dila uma dokun damado o ko maimuna kafka kritikala wi jonjon tigadi marokma 600 taska jabi de beka makono akoka
0: farigolo nyana je wore o ye jeux olympique stranyine anyon kumben obika tanye frafina tolanta muso fanfe
15: en ko sebe bene ka amazon selaka malika sega gosi tolanta ta ko folola chelu sabani kle romen gandonu selaka chelu flado ni sebraya be bene bla stranyana makan nyani ko segi tolanta che o me bulo dalendo mali jamana kono burkina faso ye sebrasro fana guinée équatorial kan wagadugu chelu sabani kle gana ye maurice gosi chelu sabani fu tulantan chama de bulo dalendo bi hulu chela RD Congo bina Congo e Côte d'Ivoire kumbe nege kanye tan sabate melen ko ni sanga bisabaye ko morni Nigeria ka nyoko kumbe fana bulo dalendo bi samba fla ni mugani segi jeux olympiques stranyine tulantan de do maimuna omi baro bina ke Los Angeles États-Unis jamana konala
0: amtla ki la sura 600 ye koni atime
15: ni ala sonama
0: Farafina de karamugo kura uka jabi folo samba flani mugano wolon fla kansra nyine anyon kumbeon la nyina kala wuli na galeyao andakara sanji kasarao kidal mneli malis rasu nou deme nyon risoufe au kumana ni babule kan loro kuna Musa Alukulubali hi akilo fra nyon ka angu lame
11: Au folendo akwani ndoko kun hakina fo jemu kan babu folo oye anlase farafina to landege karamugo kurauka jabi folo de dakuna samba flane mugano wulon fla kanisra nyini kumbeun ani badinyan to lantauna u jamano ka chan minu nye dege karamugo kurauta iko Mali Senegal Côte d'Ivoire Ghana wali Cap Vert nga yala awye o dege karamugo kurauka kumbe folo ye chogodi ako jabi fle
16: dege karamugo do akira nyi ko ina fo ni mam nyi ka wulu fale japmana ne gana hereta gana nga dege karamugo kurauka amse ka boku mam mako chama nyi sabu gana ye dulachi flake u gasila chien flabe o bayrana ka foko o luka dege karamugo yelama ko o mamma ko banya ko wolu re ka gele ya mudi dege karamugo ku
17: do luka ka fale ko mi sutu ko paulo duarte la ginata anbe ka ba jawra le ko alna ka ba jawra di kabi ka ba jawra bola e la gine selection ay makomoji ay manyemoji aflana dege karamugo ku da wullo mali dege karamugo adam na nyane kay munume anti sik malaka flo bake fo abajan njini diri kala momena folo fule kuwar diri kala moy erverna ne koni nela lana ya teuro fifi
18: senegal de karamoy mene patri virae senegal tulanta ne okanga tan nchogona mso aka senegal tulanta ko bani an refana fe burkina faso asenente burkina balon ko bani wa pase kai ga fuko ko ain terenyo ko meme argentine ko anga tulanta na bana gata fo sokola kana dimsono leta afukata si anga eliminator mun anyuke oshima se ganya mana
11: mande njamano no yala la be on belejerelin sabatilindo kaseka october kalu in kalangulu ken no yala wa bawo sanchama o kalangulu beke kasoro sanji kasarato be kalanso kono kafara lakana baliya fana kololo kan saheli jamano kan kalaminon songoni kalansaro uluko gele fana be franin belejerelika yala nyina tembe chugudi awka jamano kono ako jabu fleni
19: nyina ngone ba ko kae daga daga tresalo wadoni fiya me minon sa kemesa ba biduru nyina o biduru duru bo ulula yoro dola kenyere kalanso de gol privé ulude kacha fiano duba ko no inafa ba ko nanyo ko daw kamara gan ko be no sanu sa ko foto se ban sara kura sharia de dowa o be egolti ku yade ya taka ke sharia u yere bulo ne go nan kamana de wa
20: ma fulen no dobe lagine dobe malla ani burkina no uluta demsem ka kalan ko ni eski gouvernement be ka janto la walta u beta yoro minna ani uta dum be se ka kalan chugo ya minna
21: ma fo burkina faso an fa ya ambi hanga mara ba ko fu se ka fo kalan mana u songo ka chadoni ka yemi nu desambas nta bisabane webinana bina kontara biworola me nga maraba ko chenchana o ichamanta kabo anka
22: an yere fe ya lajne ya kranguli tu ya pendan fe ya egramuli na fora ko kranguli do tenelo afoku bara dam na to tenelo krante ke semenu ere mu me kodo para jahari le latte to dinima alors que dininu ay benduro
23: anu kon fe kodo war ko chana kala wilita musaka wa manno ya fio amanno yere anu fe kalando sarao ani papier nu Hey, a fo isi yɛrɛ le ma nɔgɔya an fɛ Côte d'Ivoire ko sango san fana dɔ le bɛ fara a kan
11: Fo wati juman dambe na seka sigi Senegal faba Dakar ka sanji kasaro la sanwosan o sanji kasaro be mwoko chamande bone unila ka mwou bulomino mfana halaki kasoro sanwosan marabako be miliari keme yiriko de sugwandi kadun o kasaro kumbe fero dafe karite meni ikoro sanji milimetri keme ni bina niko de surula Dakar ni adafe la wakanka mwoko duru bone unila ka mwou bulomino mfana halaki ayoko blame na minkono anko blame
4: adama deon sigi ronde bat ni mbe sababu ya jite men sraute surula Dakar kono surtu par sel aseni ni serae bita soro ji simia folo fukata simia banji siglemba kono maraba o be ko se ko kede barji kasara ka kote ke senegal kono wala dakar kono a abegele
5: 100 milliards jelu de beta ka doni ji kasara ko ina fente ka bala ngina fene ko milliards keme kono to be che kana do ji kasara kola e andumen ji kasara furake chogo were yu bolo ya ni pompu sante pompu ni gasoil dron 900 milliards beta wo yoro juman de la dakar ni tuba dron e nende yake ano gele ya uti senka pa
6: mbese kami fo dron sanji kasara ka famu ka fokanga jamana ubra boga uga defote wa anga jamana de uga defote ni ka sin mafle kala patience mafle dunya kono ka bangu di wale kasara kala fo ka turika jam kutu ka mo irika jam toro ni tien me yo la soro ala bulu uta bali ka ambe la soro siga tula
11: kunu antumbe mali jamana de kanka kuma yin koroyan fa marabulo ba kidal la meneni ka kokura mali sorasiu ni de memba ka risu sera ka tegeda o marabulo inka ka bosika bo fila bamaganchi ubulu nga karinyo kona bamaye fanflani nyokonche iko samba flani mugwane saba novembre kalota auye munde famu okola ako jabu fanafle
7: akiran vesi wako bale anusoka di nga nasiran nufana kasi sawi yake bamaganchu uwetara we kami mfoko asimi kuitana ka chero nga kumanita sirye kubulitere kukelefera dolo odolo de gana udara lotara nga kuti si gana kumaka buwara piu sabla dime baka jugulu buwara miyo kidantui fuatasi aliziri yerema nga chuzuru malika fere bale ke kasika arme kule giria kidele kono fuata damateme uka sawi basiki bina
24: bamanchino koko luta katala bengana oye desekan len lului kidal mana chomna katye faraka mfoka foko kosura susra kado kidal du kono kasoro ni kele make foye make oye desele mwamunu duntola masko kumbe udu niko kama abis katala bengi malake kasika na ugan kuboto ni
25: ambe foli bilibele janga lakana bauma suni kili ala kun lakana nye fitini mumbe uro kono ni minkera no nyana beba foka nyana matike foso denjuge meni minkera nama nya ni dam garola drebike foso denjuge donko uro yi anga akili tola ni jamana glani kadi bay ni mimanya domina akafoko ni manya bunyane faso kanungo na wala sababu saka kurije chukumina
11: nunu likera au klo garjiga yeso kumerena au kambe kile guanfe nige kanyeta ni filamana temeli sangatayi
0: lorokun akilaw labena anye Musa Alukulubali fe obsera singa lame kukura nye kanye shiri akeneka Se kuna fondi gafo bikuma Guinée Bissau jamana kunti kalata kokan homin tumblo dalinlo a décembre kalo natara
15: kosebe maimuna abaroku kanga ke kenkenaniala décembre kalo kle woro nata nga kunu kalata kunyana bo jeklu ani maraba jeklu nyamgo yalla se ko ferou labelinte wala sa kalata baro kake e wati ko folina wasadin ani jamana kunti kalata baro be fratila okuma kande kube kwasi kuna fondi gafe e dakuna kalata kunyana bo jeklu nyamgo danka bismillah la kunu donate me fanga nyamgo ortan tamfe wala saka laje ne kalata bisega ke wati ko folena ale ka jabi ke la ko fero la belinte wala sa abaro kasika ke o jabi kelende fana kube maraba jeklu nyamgo dala Africa News kafola nga kalata boli adoko koro donate me fanga nyamgo de biseko latigeta kuna fondi gafe nkoti aklala ka fo ko furugu furugu yerebe jamana en kono politiki ko ani ella kana ko serafe maimuna
0: afrique.com he nyingali to mimbla ne waliauka
15: ko sebe o nyingali follow ye ko yala ni tanye kalate bolila a dogo koro stradikanwa aklala ka farakan ko yala donate me fanga ye e fanga jade srowa donate me fanga bena wati joli de ke fanga la afrique.com kuna fondi gafe ni nyingali damado de ke aklala ka farakan ko ka kalata o la ben kalo la kono otena ke kono ye ko wore afrique.com dasi la mima oyeko ni latige ke la tafenye ka kalaten bo adoko korofo wati krenkrene ka fo wati kurakan o debe se ka mogo hakli sigi aninka bo ukuna ko donate me fanga tefe ka fanga imara kudai o jordo faso ko siga yere ntala kabini adamne wati ako akagele donate me fanga nyemgo orta tamka fanga bla tiliala maimuna
0: senegali akar kuntlena yira ngine bisawo ka politiki lahalaya kan
15: ne kuma kan ku be senenews kuna fondi gafe de kono maimuna dantegali sebe do kono senegalie wele bla donateme fanga marabouma o kak manyo yoke ne jamna de umbela jeliye politiki mogo ani faso de on tolaton ani ka grente wele ka boy e senegal ko kan ko ministre ka fola ko yele mani fon fe bena boloda akan ka ke bela jelen bi resoro mi kono senegal be ka guinee bissau politiki ko lahalaya jate mine kosebe o mi ya sigi nyoko jamana doye sene plus ka fola kuna fondi gafe were press afriko kasoro jamana kuntiki koro Umaru Sisoko ambolo ku yaka chebo ya kufo jamana kuntiki kalata natala alika fanga ku dafrila kile damado kalata labanko kabini o wakati 4600 abe jagu ya kukansigila press afriko ti maimuna zerbo
0: afamira kosowe zye kuniniche
15: amirefu
0: Nigeria jamana don wule lo kala ta bon kono janvier kalu nata le tan ani woro kuka jamana nyamugo sugandi chebota ani shigin chema kanyina nyana jow dabura kabi ut kalot le tan ani kononton lo kunda mani ka kon onyen politique ton tunye uka chebo sugandi o ukumule kono kuna foni galumando charla ka chayani wati labauna Omintu mbika yira ko Nigeria politiki mwogo doye kurantike haka dugu mwogo wla. Achili nko kalatala otiki la mwogo mba yira ko chien nire liye kurando anakuna warie. Sika sikali uko kuimake Nigeria nga anyogona de la kakirke Uganda jamanaka. Umaru Yero kuna foni kolo nicharila kachaya.
1: Marahaba inike awo jatika kuna foni kolo inye fanga bade soro bololo furba kumwero sanfe. Facebook, TikTok, ani WhatsApp, mwo chama ya chari, mwo chama wele seginaka, minu yu hakilina fwa udu maulu fana mandogo. Yorobela, ibe che kilende futoye, furokia bulalama mbe minkana, fugulamba kuna, inafo ikatelika miye hausa ubulo. Mi sebe nendo kajayi mblasara, oyeko, ninchayi mgushira kalata dola plato marala, okofe, aye kurantike dugu kuturu bela, ba oko aledeye kurani doni warisara, akuna warila. Sebeni mbajira fana, Koche tawala inye jifana tige mwola ani kalandeme musaka mintumbe di demseni chamomo. Walasaka mwola su uku ufe la ufo janika, seveni kunchira ni nyingalide yeko, yala ajoba la wale majuta la. Wa inafo mwola mintumbe sigilindo ka makono, mwola bayirika deyo ufe la ufo, wa ubajira kuchiebe chenefe. Kasoro, seveni mwakunafuni jonjon fosi fwani kukan na ya soro akira Nigeria.
0: Okoroko dalilu fosi tenye, mimba iraka kokera Nigeria.
1: Awo jatika, sebeni mba fodronko politiki mwa tole mbe plato marala Nigeria. Ama chen tokofo, dugu tokoma fo, aka politiki ton tokoma

0: almahi aleko ko droni mbora etiopi kana akadu kulokam kabini kele ni ndaminara mogo ba kemi anifla ulu nyonyo de bonina unina banyuma keton kafola awni cheko sobe nege karafe tumbe musa cham de volo 600 kenene fanflana nege kanyeta ani wolo ngula temene ni sanga ta ani fly monde
1: salif sahanoko
0: amri nyalla soro 600 outlobe alsa dinye kumaka erifi mande kandela wa au danser bi au ye bi juma ye au ka kuma be au bulo jumuka keneka au kuma na au sagona babu de kan gine bi sawo politique ton manka ani senegal ni maroka kiriko omitumbe dinye ki fari ko nyaje kiriso ba tas nye koro soro ko jumuka octobre kalotle wolongula don tin de sukandira ka ke kuri nyanama don ye dinye tomba onufe nanka ma journée internationale du coton ogmu kono soro ko jumuka ba Abena Tali ke Odeka nga yani ola 600 kuna fone ko fese fese li kuna fone ko fese fese li ambena kuma Nigeria jamana de kan ke jamana konti klata a wati la kuna fone do chari la jawdo chari la bololo sanfe o min kuna afura ko politique mo do na ye na chira klata wala aye a courant ke dugudion kan ankala mi
2: Marahaba inikie awo jatika kuna funi kolo inye fanga bade soro bololo furba kumwero sanfe Facebook, TikTok ani WhatsApp mwo chama ya chari mwo chama were seginaka minu yu hakilina fwa udu maulu fana mandogo Yorobela ibe che kilende futo ye furo kia bulala mambe minkana fugula mba kuna inafo ikatelika miye hausa ubulo Minsebe nendo kajayi mblasara oyeko ninche ingushira kalata dola plato marala okofe aye kuran tige dugu kuturu bela ba oko aledeye kuran doni warisara akuna warila Sebeni imbajira fana ko chetola inye jifana tige mwola ani kalandeme musaka mintumbe di demseni chamomo. Walasaka mwola su uku ufela ufo janika sebeni kunchira ninyi ngalideye ko yala ajuba la wali majutala. Wa inafo mwola mintumbe sigilindo ka makono mwola bayirika deyo ufela fo wa ubajira ko chiebe chenfe. Kasoro sebeni mo kuna funi jonjon fosi foni kukan na ya soro akira Nigeria
0: okoro ko dalilu fosi te na wa mimba jira ko akokira Nigeria de
2: awo jatika sebeni mba fo dron ko politique mo tola imbe plateau marala Nigeria ama chen tofo dugu to koma fo aka politique ton to koma fo kalata min ko do ufana ma fo hali ko bwala yere kalata fosi ma ke Nigeria ni watina ambe min kalama o ye ko jamana kuntiki kalata ni wasadin kalata u bulu dalen do janvier kalo na tat le tane woro ambe ko wera min kalama fana o ye ko politique ton yu ka chebo sugandi kalo temenuna la jere do sinfe oladu dugu don bete talike okola Politiku tonde ngwale matuma dola yara unyamogo debe talike usugandili bara wala. Fochoko wera la, kumfosi te dugudendo unyangilila uko kama kubanaka mwodo usugandili.
0: Au kaseke seke li ubora muka?
2: Au kaseke seke li ula, anya ikafo Uganda jamana na dugudo mintoko ye buyaya. Abe maukota sud marala o mugo de yuka wasadin koro jalaki min to ye yusuf ni simbambi oko ale de yo courante ge uka dugula akilin ko fe wasadin kalata la janvier kalot le tane duru o kera bawo duguin gaso chaman tumbe dibila kalata ko fe omina yusuf ni simbambi kira asina fe suzan nakawuki ebo kuna foni dafalen soro nil pos kuna fondi soka bolo san fe o min daga lembe kampala uganda jamana wa kuna fondi so chama wera o siginaka kuna fondi so inka fola halisa ko o konyo na wera o de laka ke uganda jamana na korole wa nil pos ban la donia ko wasaden koran ka wale kona udcl fe jamana yin kuran ko chekeda do kun fla ko ko feere o chekeda yin ye kuran la sigin ka dun duguina nil pos kuna fondi soka fola
0: si san jonde ni kuna fone koloni jari
2: bololo froba kuma yoro san fe kene chama yin kuna fone koloni jari jama nyini koson wa ibo o la nyini don sebeni nka kuma sin laban de fe o yin nyini galde ko yala che njobala wa wale ma jotala
0: bi kuma be obolo jemu kan kene kan au kuma na au sogona babu de kan gine bi saw politiki ton o yromi jamana kuntigi binne umar soko imbalo kasegini iborama kafara o kan donate me fanga marabo ko tina se ka la bembe sabati wala sa wasaden kala tani jamana kuntigi la taka ke desambre kalo tele woro natala ani maroc ni senegal ka kiri fari kolonya na je kiri so batas ni koro ka kenini kan samba flen mugan ani doru finalement kan wi musa alu kulubali ya hakil naudo faranya konka
3: ñame ko guiné bissau jamono kuntigi noy donaté ma fanga sura ci cembe wukmi ko ditakelay ko ni umarum balo sisugo tunkanga na